0: beranga tebamanyi adini. Esonge yokusatu aljasha bilmali wa tama abantu okulunkanira mali. Abantu okubeeranga buli omu afiira ku mali manya kirala. Teyagala kutunulira muganda we. Teyagala kumanya rusiramu bugamba ki. Kyovola ba obono nefubuzze alwa olwabantu omululu oguli mu mali. Olina anyage mali. Olina tamunerwa mali. Olina aroga munerwa mali. Olina ayonona lwa mali kwagala kwekuma mali. Naye mali gye tulwanira tugenda gireka. Emali ekussa munno. Emali ereka abantu nga abamu bakaaba nga babonaabona ogenda gireka. Ne bw'onoobeera n'ebisawo mu siringi nga byonna bijjudde ogenda gireka. Wali olabye yesanda gye bataddeko ensawo nti bakuteredde mu ssente. Oba wali olabye y'omukatuliki gwe baziika ne bamuziika n'obutitimbi bw'essente zaalese. Naye ekireetedde okwonoona mu nsi abantu okubeera nga balina omululu ku ssente. Hal ataakumul nga Allah bw'atumiza mu Qur'aani ey'ekitiibwa abantu we babedde ng'ekiseera tebakyali ku ddiini wabula emyoyo yaabwe gitunuulidde ddiini. Baganda bange tutereeze, naye emmaali ereese obuzibu mu nsi. Abantu ne batta bannaabwe. Olina asiba munne, olina ayonoona mu nsi lwakwagala kubeera nti emmaali agiraba agifudde ne Katonda. Abamu bagirina emmaali nga basinza nsinzi. Naye bwe tunaalulunkanira emmaali tugenda kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala obwononefu buyitidde nnyo ku kubeera nga abantu emmaali bagirirunkanidde ne bagitwala nti kye kisembayo mu bulamu bwabwe. Naye ne twerabira nti omwana Adamu yenna Allah gwe yateeka mu nsi talina kyagenda kukkuta okuggyako ettaka. Ne bw'onookuŋŋaanya ebifaanana bitya, ne bw'onoobeera n'emmaali efaanana etya, bameka aboonoonye mu nsi? Bameka olwaleero nga tebagambwako lwakutunulira mmaali? Oli atunulira n'ebyakuŋŋaanyizza ng'alaba okubimusuuza agenda kuddayo mu bwavu. Ensonga y'emmaali nsonga nnene mukono na mu nsi. Abantu bafiirawo ku mmaali, naye emmaali egenda tufuukira obuzibu ku lunaku olwakhira ate era Allah agenda gitubanjako. Baganda bange abasiraamu, nziramu okubajjukiza ti ensonga eyatuleeta mu nsi muno si ndala ya kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Twewale okwonoona mu nsi era weewale nnyo ensonga eziviiriddeko abantu okubeera nga boonoona. Mu nsonga ezituviiriddeko abantu okubeera nga boonoona mu nsi kwe kululunkanira emmaali. N'omuntu n'abeera ng'ayagala ebyobugagga byonna bifuuke bya muntu omu. Omuntu omu emmaali n'emusisa abantu banne ne babonaabona, abafa endwadde ne bafa endwadde, naye ng'omuntu alina essente zisobola okuyamba abantu. Naye olw'omululu oguli mu mmaali n'okululunkanira ebyobugagga omuntu asigale ng'ayayogerebwako byebiviiriddeko abantu okwonoona mu nsi muno. Okwonoona okwo okuli mu bantu mmaali. Abantu okutta bannaabwe, olina abeera nga w'oluganda lutayagala na kumulaba n'eddogo eriyitiridde mu bantu mmaali, ebyo biviiriddeko abantu okwonoona mu nsi. Ensonga endala mu bimu ebiviiriddeko abantu okubeera nga boonoona mu society, ghiyabu au naksu tarbiyatu lakhlaqiya. Baganda bange, engunjula embi okubeera nga abantu tubagunjudde bubi, empisa enkyamu, emisingi eyitukozesezza mu kugunjula abantu. Olwaleero society twagirekera social media, abantu olwaleero kubayiga engunjula, abantu kubayigira ebintu ebisi obubi ebiri ku social media. Abantu ne bavaamu n'amaloboozi ag'omu buliri ng'abafumbo beebase nga bagatadde ku mitimbagano, ng'olabira ddala omwana ayeetimbyemu ng'omulaba ku mitimbagano. Engunjula embi, omuntu omutunulira enneeyisa ye n'okwonoona ng'otunulira tarbiya, baamugunjula bubi. Olwaleero abantu abavuma abantu, n'osanga abavubuka nga bavuma omuntu abasinga n'emyaka, atuuse n'omuzaala naye nga yenna amukunkumula bw'ati. Allah okutuleetera social media, mugiraba nga abantu balina abagikozesa obulungi, balina bye bayiga, naye ebisinga obungi kwonoona bantu. Social media teyajja kutyoboola bitiibwa by'abantu, naye engunjula embi eviiriddeko abantu okwonoona mu nsi. Omuntu ayogera ekigambo n'otunuulira tarbiya, engunjula ye, n'osaasira abazadde, n'olengera omwana bwe yeekunkumula ku mitimbagano, n'osaasira nnyina bw'aba akyali ku nsi oba kitaawe. Baganda bange abasiraamu, tuzuukuke tugunjula abaana baffe ala tarbiyatu lislamiya, ku ngunjula ey'obusiraamu. Naye abaana tubalekedde social media zibagunjule. Olwaleero osanga nga ne ministry y'ebyenjigiriza eteesa era ng'erina entegeka ey'okulekera abaana amasimu mu masomero ne primary ne secondary. Abaana abo ku myaka egyo osuubira bagenda kulaba biki? Olwaleero amasomero gakaaba n'abaana kukukusa masimu ng'ekiragiro tekinnavaayo ekisembayo. Niro sanga baga kukusoloza balaba kochi nga bali mu domu era balaba zipono. Kati tulekedde abaana bagunjulirwe ku mitimbagano omuzadde bakanalekera abaana essimu n'agenda mu kisenge. Gwolooza omwana akalaba ki? Asomerako Kulaani. Waliwo abamutendeka empisa ennungi, ba agenti ba shaitaani bonna bali okwo. Abaana baffe balina ebintu bingi bye bamanyi ebikyamu ebyobwononefu nga ggwe tobimanyi. Ninga ayagala obbakakasa nti teriiyo muzadde amanyi mwana we. Wabula abo baawangaala nabo ne gyali ku masomero be bamanyi omwana we. Abaana oluusi batulaga kirala kungulu naye nga bye bakola n'emize emibi gye balina gye baayiga nga mize minene. Naye giyab au naksu tarbiyatu lakhlaqiya, ebyonoonyi abantu yeŋŋunjula enkyamu. Abazadde Allah baakyawadde obuvunaanyizibwa n'embavu, mugunjule abaana bammwe ku musingi ogw'obusiraamu. Bwe tunaabalekera ensi, Abaganda baalinanga ekigambo kye boogera nti ataagunjulwa ennyina na kitaawe ensi eri mugunjula. Olunze lunaku kuyita ng'omwana wo bamwokya ebipiira, olinze kulengera mwana wo nga bamutaddemu ebipiira, bamukutte n'akasimu, bamusanze mu supermarket nga yeesimbyemu ebintu habba nno kibuwoowo, bamulage ku mawulire osooka olaba ozirike. Ataagunjule mwana we ensi ejja mugunjula. Bana yetuddeyo ku mpisa ez'obusiraamu, tuyingire mu bulamu bw'abaana baffe. Olwaleero ensi eri mu kwonooneka olw'eŋŋunjula embi olwaleero gye tutadde mu bantu. Eŋŋunjula embi ensonga endala istigraru demokratiya, abantu okukozesa demokurasi nga we baagadde. Abazungu abaleeta demokurasi balina ebigendererwa byabwe. Kyova olaba omuntu agenda agamba nti lino ddembe lyaffe, naye nga demokurasi ereetera abantu okusukka ensalosalo z'obusiraamu. Demokurasi yenna alina okubeera nga bidawabiti shariya, amateeka g'obusiraamu ge gamufuga. Omuntu agenda n'ayogera ekigambo n'agamba ddembe lyange, n'atyoboola omuntu n'agamba ddembe lyange, nina freedom of speech, kanjogere nga bwe njagala. Eyo demokurasi olwaleero abantu gye mulaba yegenda yeeviiriddemu emize emibi. Abantu ne beekalakaasa olwa demokurasi, ne boonoona ebintu by'abantu, ne baruutinga ebintu by'abantu lwa kulembeza kigambo kimu demokurasi. Abazungu abaleeta demokurasi baalina ensonga lwaki baakireeta. Kibuwa n'abakyala baava mu mayumba ne beewaggula olwa demokurasi gwe olwaleero ali ku mimwa. Demokurasi mu byonoonya abantu ye demokurasi. Baganda bange abasiraamu, al hurriyatu lmutlaka, eddembe ery'obwabange mu busiraamu teririiyo. Eddembe lirina okubeera nga litambulira ku mateeka ga busiraamu. Era okumanya babalimbalimba nti demokurasi omuntu alina eddembe ery'obwebange atya? Bw'osanga ebitaalo oyitawo buyisi. Omuzungu yennyini akuguza ekigambo demokurasi ate n'akuteerawo ebitaala nti wekiragalo eriyimirira kati libeera litya nga lya bwebange, nga basobola n'okuvunaana ng'oyise ku bitaala. Bwebange ensi tesobola kubeera mu ddembe eryo lya bwebange ng'abantu bwe bakitegeera obubi, kati Allah bw'atyo si bw'atwagala tubeere n'eddembe ery'obwebange. Eddembe lyaffe lirina kubeera nga litambulira ku mateeka ga busiraamu. So demokurasi alimu okusinza okwagala kw'omutima gwo. Mtu alina eddembe lyatya? Eddembe Allah yalituwa ng'otambulira ku mateeka ag'obusiraamu. Osobola okujaano ng'oli bukunyola okuba olina eddembe ly'obwebange, naye abantu banaakulembeza eddembe ly'obwebange lye liviiriddemu ebikolwa ebikyamu. Abantu ne baruutinga ebintu by'abantu, abantu ne bakkakkanya abantu, abantu ne bavuma abantu, abantu ne bavvoola abantu lwa kulembeza kigambo kimu demokurasi. Baganda bange abasiraamu, byonoonya abantu ye demokurasi. Ensonga endala eddirira esembayo, adamul musawaatu bainal jinsiyain, obutabeerawo bwenkanya mu bantu. Buli wewatabeerawo bwenkanya mu bantu, abantu beekyawa mu mitima ne bakola obulumbaganyi ku balala. Ensi erina okubeeramu kye bayita al musawaatu bainal jinsiyain, okwenkanya wakati w'abantu bonna ne bafuna saaviisi nga kyenkanya. Okumanya okwenkanyankanya kwalaga wala. Ne bw'obeera ng'oli musiraamu ositudde tawhidi mu kifuba nga ggwe musawo, ne bw'aba akujjidde nga si musiraamu nga mulwadde, bakugamba omujjanjabe bulungi nga wali jjanjabye omusiraamu. Ne lwaleero lwaki obutali bwenkanya, lwaki obwenkanya bubula mu bantu? Ensi tesobola kubeera mu mirembe okujjako abantu nga benkanyizza wakati waabwe. Buli we tutenkanya wakati w'abantu kwe kwekyawa kw'abantu n'okwonoona mu nsi. Byebikolwa ebikyamu ebisobola okuvaamu kubanga omuntu alaba nga talina bwenkanya. Bannange mwenkanyenkanye wakati w'abantu, naddala eri abakulembeze okubeera abenkanya, naddala eri abantu bannaddiini okubeera abenkanya eri abantu be mukulembera. Naye obutali bwenkanya bwe bunajja mu nsi, ensi ejja kubeeramu obutali okwonooneka. Abantu bayiwe emisaayi gy'abantu olw'ekwecyanga kw'abantu. Ekiddirira ekisembayo, al faraag, be bantu okubeerawo nga bali aido. Omusajja omu omutontomi Abul Atahiya yagambe bigambo bisatu. Ti omuntu bwabeera nabyo n'atabikozesa bulungi, Allah n'atamuyamba ko kubikozesa bulungi ebintu bisatu okwonooneka kuteekeddwa okubeerawo mu nsi. Yagamba nti inna shababa wal faraga wal jida. Abavubuka senga babeera mu nsi, abavubuka ne babeera nga bali aido, wal jida n'obugagga abantu nga babulina bwe baba tebabukozesezza bulungi byebivaamu okwonoona mu nsi. Bameka olwaleero abavubuka nga embeera zaabwe kwonoona nabwonoonefu, naye wallahu ya'lamu almufsida min almuslih. Ng'oli omulaba emyaka gimuwaga, amaanyi gamuwaga, buli omu alaba amusobola. Alfaraga, omuntu okubeera ng'ali aido talina kyakola. Omuntu buli wabeeraawo ng'ali aido, shaitaani emuzimba mu bwongo n'ayonoona, kubanga ebiseera alina bingi. Era abantu abakyasinze okwonoona bebo b'olaba nga balina obudde bungi kubanga bali aido. N'agamba ekyokusatu, waljida bwe bugagga, bw'otabukozesa bulungi. Bameka olwaleero nga Allah abawadde sente naye nga ziri mu kwonoona, nga sente Allah zamuwadde kwonoona. Baganda bange Abasiraamu, twegendereze twewale okwonoona mu nsi. Nga tumalako omwaka guno ogw'Obusiraamu, buli omu yeebalemu alabe waayimiridde, aweereza atya Obusiraamu, aweereza atya eddiini ya Allah subhanahu wataala. Baganda baffe Allah bye yawa ekirowoozo ne bateekawo Radio Pearl. Emyaka 14 nga bali mu saaviisi baweereza Busiraamu, ne batuyamba ekyamagero ekinene nnyo leediyo ey'Obusiraamu okubeera nga tekubibwako music. Kyo kyengera kinene. Leediyo z'abantu zijjuddeko music, ne batubanga tulina leediyo ey'Obusiraamu nga Radio Pearl, ng'ekyo Allah yabayisizaako ne bakikuuma emyaka 14 mu kuweereza Busiraamu. Ku buwangaazi bw'Obusiraamu ggwe ng'Omusiraamu sekinnoomu, saaviisi ye eri ki ery'Obusiraamu? N'otunuulira wawooga yadde, n'otunuulira haramu akuli mu maaso osobole okumwenenya, tunuulira empeereza yo ery'Obusiraamu oweereza otya? Saaviisi yo ku myaka Allah gyakuwangaazizza eri ki? Eri umma, eri famire yo, eri Obusiraamu. Weenenyeza amazambi kubanga tugamanyi balil insanu ala nafsihi basira, omuntu yeemanyi. Kyebatugamba nti hasibu anfusakum kabla antuhasab, buli omu yeebaleebalemu nga Allah tannaba kukubala. Weetunulemu weekyekinge muganda wange, okufa kusobola okutujjira bagitatan. Baganda bange twebalemu, tunuulira wawe oyimiridde, tunuulira amazambi googeenenye, tokyalinayo buwangaazi bwenkana myaka gy'olina. Hasibu anfusakum.
1: Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9 Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabaliwa mune
2: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi, naawe alina ssennyiga nga takuggwako, kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi, ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto, gwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.
3: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yagamba mbaka wa Allah okusaasira kwa Allah kubeere ku ye n'emirembe, idha sami'tumul mu'adhdhin, bwe mba muwulidde omwazinyi, faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin, muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba. Kuno kwe kwazina kwa salatu al-fajr ku Pal FM.
4: Allahu akbar, Allah.

0: katonya enama suba mu junction kajjam kajira dala ku kivende ekye erogenda kakumekirize dakika nga tano kumukaga okubera nawe ngo nyingira main oba weyongeddeyo novano tuka okufirizo musite awo ate nawe katandikidde pake najja nakumbi mu junction najja nakumbi mu junction awo bobera okunyikiriza neweyongerayo kutye busabala paka ku nkulungo y'ekibuye ekitaki kugenda kukozesa munaana ku musanvu okubeera nga naawe okayitamu awo okwekuumira mu layini kikulu nnyo mu katundu ako naye nga bw'oba otuuse wano ku nkulungo y'ekibuye abadde ava wakulu wali ku military prayer palace naawe okozesa oluguudo lwa koro nga bulijjo ojja kuseyalinjale na moro embeera egenda kutambulira ddala bulungi nnyo ng'otuuka ku kuloko tawa obeera otuuse mu kibuga abadde ali wansi ekatwe wansawo mu bitaala zire dakika satu ku bbiri nawe z'ogenda okukozesa ali mu bwangu okozesa oluguudo oludda ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ku Mengo Hill Road ya umasikishibiiki ogenda kubira ngu otuuka wali ku Cornerstone embeera naawe ejja kubeerera ddala nnungi nnyo kale mikwano gyange abeekumidde ku mukutu guno embeera bwetwo bwefaananye ku luguudo lw'Entebbe naye nga si mulala akibatuusizzaako nze munnabutambala Lule Abdusalif ndi ku luguudo lw'Entebbe.
1: Butereevu tuyanza nnyo tuyanze ng'omukulu Lule Abdusalif ku luguudo lw'Entebbe lw'embeera n'ekifaananyi ky'otusigidde ebintambula ebifaananyiko okusaidya eyo njala okunoonya wano ku omukulu Lubega Midwaso tulabe ye wasinzidde ebyentambula biri bitya makya gunaku lwaleero akaddeko katuddukako naye twagala kubanga tumunoonyako tulabe ye kujogenda.

0: ise kubirungo ebisatu ebyenjawulo ebiri mu cupa ya Mills ebisatu neya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abaali hamu
2: eno ye mpozi omuyise tusaggula buli kanyomero embozi omuyise embozi omuyise buli kumakya mu program etulimukeeze ekutuusibwako
3: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomesa omugaati ate alimu n'ekirisa ekiyamba okuzimba omubiri mwaba bekeri mumweyune
4: Oyes oh abera Prestige Margarine yesajja omulemba agenda okumeseza omugati genda kudukere kuli okumpi ne supermarket zina muganga Uganda basobola kubanga ofuna Prestige Margarine yesiyaji owomulembe
5: kale shobulina okubanga okola kugenda kudukere kuli okumpi anti gwe agenda okubanga okola omugati oliwa bakery ogenda kubanga okola keki mandazi donuts ka Prestige kateke olwezo andikalimu ekirisa ekinjawulo ati nakawa kinjawulo kagenda okusikiriza oyo agenda okalyako agenda okusikiriza oyo omuguzi okubanga akettanira kudukere kuli okumpi ne supermarket kuli okumpi ka Prestige osobola okubanga okafunya dabulungi ate ekinjawulo nawe ali waka ogenda kubanga oteekateeka kusika chapati ogenda kusika buddadizi bwa ku dining ka Prestige kafune oteeke akawo kagenda kubanga mwana kamukulya dabulungi ekirisa ekirimu ekirunga ekirimu kira kubanga mwana oyo akumiwe wakagenda kubanga kimukulya dabulungi mwabateekateeka meetings ezenjawulo kakuliko ebyokulya bimugenda okubanga muteeka byetagisa eŋŋano ka Prestige mukeetaaga kaino okudduka eri kuli okumpi ne supermarket kuli okumpi mukutoole gwanga bagamba nti kafune gwe omusuubuzi okeetaze mbungi genda ugenza oli mu chapa Geno Enterprises Uganda Limited opposite nambusakedwa mu kikubo genda okubanga okafune dabulungi kyotesitese kigenda kubeera kyanjawulo
4: Agende mchapa General Enterprises Uganda Limited.
5: Opposite.
4: Opposite. Nambusakedi.
5: Yes.
4: Just like I've
5: Nabafumbi. Nabafumbi na mamuketa aga.
4: Yes. Ntero bagamba. Chechu kutokose sobusera. Obusatobu chokosa buleke. Oscar 27 wa suzotia.
5: Ulebila kubantu waba tokose obusera.
4: It is not healthy.
5: Ate chiri hefi. Na baba nisunga za buluwa chiba
4: kutokosa. It is not healthy o kutokose obusera. Amaze na bala girida. Fumba amazi gatokote bulunji. Funa amazi gama fumba bulunji. Agabugumirida. Tonotono. Ensaneno.
5: Aliko yagala bafubutu.
4: Ne. Kasto obusera. Obukubu obulaba ntubuyi de. Mkuleka nga tobibanyi. Dire nafu obusera wewa ayiriza kojja sisobola kuwa changa no chigana
6: sikyaranga
4: sobola kuwa changa no chigana kojja tosobola sisobola kuwa changa no chigana
6: ngira yo kuninda we mwana wasula
4: sisobola kuwa changa no chigana ngo chigana otya mwala wa fumbie ngato gana
6: na yebo
4: ozira yaba
6: kale fumbo ujira obusera bwa
4: fumbo si jabu fumba zo obusera si fumba tofusa
6: kutokosa kwa kaso liteka muka akasera kati
5: nyobu kwa kasoli
6: kutigeti mwiti kutokose wii day
4: ati hati kwa kasoli obutokose obulungi obuido teke mate obusera
6: ati
4: obusera wabu ono ni kede dala
6: ati katopule ya kwa kalungi
4: ah buso wala kuoche
6: katopule ya kwa kalungi ngo katade mwakasi ngo katade mprestiji no kari yako no uliranga dala dala era uwe wao no kari yako no uliranga uwe wao kazo
4: kujitulia mulie
6: mba utabute
4: kitu utabute
6: kitu
4: utasup
5: nego muntu wa utabuji
4: tava utabuji badia mulie
5: hauli kikangeri
6: Okuruvubana
4: kweko no ruvubana ukutengalo ugiraboti no. Kwa saka kando kwa sajiko kwa sajiko
6: katonde ya tuwa mkono guno nateka kengalo zino tano nisibiranga siwa blunjo kwa techintu ate ngalo zino zite kilanti katino chocha nyote chijasi waka munda nefo kutete gira nijiko tete gira
4: omutu wali ya kamonde nga manjika ozi takalisa nga
6: kamocha ila chofora wakaminya mbu ati amanyati enote munda zikajia genda sense zizi nezi kungalo ziku uri la mtuwe katona biya kuwa nolika kano kocha nyo
4: rocha kato kumikiri za wadu kola
6: gawa ulirosena ulirobeka
4: ulirobeka ulirobeka ulirobeka
6: ulirobeka ulirobeka ulirobeka onde wote foko notwala yekwa malizi zangu kwanze mkoti no kamira o kamira atajukira ko miranga kocha kapenda
5: mura nakatoka uyagala
4: a no baba msera
6: no no ya kutufa kamondika kocheza na bwe
4: nyola ndabara babera kuburu
6: ama
2: ino yimbozi umwise tusagula buri
4: kare oba tubanji twena otandikira
6: Ola msaja mkulu kukanula maso nga nga kwa Yenyo ula kamoni tika genda kocha
4: Kocha wa munda Mpazi wakube ilanga muli mkufirwa Mwafiridwa nukalia Aho soro kwe kaza
6: Adeno kagira
4: mbolo
6: Kagira
5: mbolo Olo kwa galo kwe kaza ambo gine Kwa kanango kubi
4: yeguru Echo kulia tulia na ye omugenzi mukama
6: musasa ya ni mama ni akabaka
5: ko cyari se mukama kanyura
4: abogera gabula
5: uzo kwagala uko ari ubusabe kugira uzo kwagala uko gira no kakanango yo nonyo bwono
6: okubana urukumo no kuba ubuti nurira tekagenda
5: kimenye tsi ubundo mbere ba urire genda
6: ari urinde kukutokene ripocha etoke
5: etoke ari mu bende
6: bwo urinde bwo urungi
4: kujya kunyumiza cyane
6: byakucha
4: nganenda keye ekayunga ekayunga bugerere butakola waliyo mchala bambi mungu wa msasiri ya fa mama Susan tuwa mwitanga mama na yate jaja ili ya mwita mama mchitegede tuwa mwitanga mama mze mna esima njibi ya kutula wansi na venu nga ndeka jari janga na tinga
6: kumtebe
4: tuwa inawe yali waliwe yali na yenga bo kulio kwawe nga mwino kungana urujulido nga mwino kungana lewa msini ya tu nga mwino kungana kulujulira ntula
6: notandika okusesengo
4: nengira ate emikono nanga batulu oterere nnyabo ne mugamba ze mpulira sisobola mpulira ngwasayigize nanga mbo jatuloka osaga ne ntandika

0: Okay. Bajita Pale FM chikumi mumusaba kamza mwinda ekula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gye musinziira ogenda maaso n'okuba nti muwuliriza radio eno. Kyemukola ky'amaanyi nnyo nnyo ddala tetuyinza butabeebaza. Mukkirize mbalamuse n'ekiramuso ekisinga byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nze muzukulu wa jajja Budda, muzukulu wa Kasira, muzukulu wa Kanana, Kayongo, Hakim, mwana nzaalwa y'Bukomansimbi, mba mazo kubanga ntereera emabega w'emizindaalo. Program bagiyita Pale FM News Hour. Ebeera ssaawa namba, ebeera byamawulire, era ng'amakanda tugasimbira ddala mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, ne tugenda maaso n'okuba nga tugoberera ensonga nga bwe ziri, bwe tugenda maaso n'okuba nga tuzikuwa. Abasasi baffe sofa bamaze ddogena maaso n'okuba nga batuuka mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, ogenda maaso n'okuba nga bagoberera ensonga nga bwe ziri. Benoni Kanamwanje Kamara ali mu bitundu eby'emukono, ogenda maaso n'okuba nga naye oyo nno yagatusakira mu bendo ly'emukono lyonna. Bamuyita Kanamwanje Benoni Kamara. Kale n'abantu b'emukono bw'atuuka wonna w'atuuse n'abagamba yenze Kanamwanje Benoni Kamara, mukakasa bukakasa nti awo Pearl of Africa Radio ebeera w'eri. Nansumba Nadhira ali eri kusengejjero ly'amawulire ga gavumenti ku Media Center. Waali awo waliwo ensonga z'ejjero eggwanga ezigenda maaso, ensonga za UPDF. Ali buyo obwo, oyo naye agenda maaso n'okubanga agatuwa okusinziira obuyo obwo. So ng'ate Mubiru Ali yatuuse dda mu bitundu eby'Emmengo. Mubiru Ali yatuuse dda mu bitundu biri eby'Emmengo, ogenda maaso n'okubanga naye agakuŋŋaanya okuva obuyo obwo. Ate nga mu bitundu by'eggwanga ebirala ebitali bimu, naye twasindiseeyo bannamawulire baffe batali bamu. Musasi wa Feka Sekende Francis, oyo ye yasindikiddwa eri mu bajjema. Era ng'ekyamusindisizaayo si birala kwe kwongera okukuŋŋaanya abajjema, nabo balina ensonga zaabwe ze baagala okugenda masiro kuba nga boogerako. Era amawulire yagakuŋŋaanyizza dda era yagaleese. Ekyenjawulo ekiri nti ate wano ebibadde mu bajjema olubikuŋŋaanyizza n'agamba sigenda kubitereka, ka nsooke mbidduseyo mangu ate mbibawe ndyoke nzireyo. Agambye oluva wano ayolekera ate eri ku kitebe ky'NUP. Oyo bamuyita Kasekende Francis. Soko otuula otubulire. Bagiyita Pale FM News Hour, tugakuŋŋaanya nga bwagali. Twakedde kumusindika ku kitebe kya jema. Olugakuŋŋaanyizza azadduka bukolokolo, ajjudde n'akatuuyo. Buuza ku bantu.
1: Well, nange njagala okulamisa okubatuuliza ku mukutu ogwa 10/17 akawumuza mwenda Pale FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Gyonna gye basinziira, emirimu gye bagenda okubanga bakwasaganya mu ttuntu ery'olunaku olwaleero, yadde embeera ya 10 manyi ffe twakulyalinga ettuntu tulowooza kaba kasana, olw'ensonga nti omusana guba gutuntumuka naye liba ttuntu mu mbeera yonna.
0: Toninze kukukubira olugakuŋŋaanyizza otaddeko kakokola tondeka nnyuma n'ogaka nsooke nga dduseeyo. Obadde ludda waleero?
1: Mbadde ku kitebe ky'ekibiina ekya Justice Forum Jema, era nga bakulu bakulembeddwa omwogezi w'ekibiina ekyo Dr. Swaibu Kagwansereko. Nabako ensonga ez'enjawulo ze balungamyako, naddala enteekateeka ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi ekutte ejjembe mu ggwanga.
0: Bagamba batya?
1: Ensonga gye bayimiriddeko olunaku olwaleero bagamba nti okulwanyisa obuli bw'enguzi nga kikwatiddwako omuntu omu gwe batumye minisitule eyaliko gavumenti okubanga yeetembeesa ensonga, bagamba kiyinza obutavaamu bulungi. Wabula gavumenti yali soosuwazizza nnyo ebitongole ebyateekebwawo okulwanyisa obuli bw'enguzi nga yafeesi ya kaliisoliiso wa gavumenti, okulaba nga bavujjirirwa n'okwebwa ebisaanyizo oba ebyetaagisa byonna mu kukola eddima eryo. Okusinziira ku Dr. Swaibu Kagwansereko, agamba nti mu nteekateeka eno oyinza okukakana ng'omuntu oboolyawo kati abatembeeseemu ensonga nga bwetunya minisita avunaanyizibwa ku nsonga za gavumenti ez'ebitundu, Honorable Baram Barugahala, agamba alina banywanyi be bangi oboolyawo mu gavumenti, nga singa aba ensonga agikuteeka oyinza okukakana ng'alina w'ayinza okutuuka oboolyawo n'abaako battira ku liiso, ate ekinyusi ky'enteekateeka eno ne kitavaamu bulungi. Kale nno abakulu abo bagamba nti gavumenti bw'eba ddala ekigendo eky'okulwanyisa enguzi ekiriko esaanye okuteeka ensimbi oba okwongera ensimbi mu bitongole ebyateekebwawo okulema okubijjako ate obuvunaanyizibwa bwabyo, kyagamba eddimu eri bali bagiddwako baabalaga nti banafu nnyo naye ng'oboolyawo omulimu baali badde bagukola.
0: Babadde batudde wanga boogera bino?
1: enteka teka oba makanda bagasimbi wali kuchitebe chabwe ekisangi bambitundu ebyemmengo mukogira keri banna maulidi
0: oyinako byo recordinze
1: era tusobode dalo kufunira kudobozi lyo mkuru Dr. Swaib Kagwansereko nabako insongo boli ya uzalambiseko kalisonge
0: kakati kyogenda okola ogenda kundikira maluboza ago atoduke ku kitebe kyeni UP ongambi wali ebiriyo nabyo birete
1: inshallah
0: kale kaseke ndikamute maluboza ago gambe.

Kabaga Justice Forum Jema tuvumirira ne sekuvumirira omuze gw'obulyake n'obula bbayi ogufumbekedde mu ggwanga lyaffe. Bassebo ne banyabo, omuze guno gukosa gwe munnayuganda mu ngeri nyingi nnyo. Okusookera ddala abeekomya ensimbi zino ez'omuyi w'omusolo tebazikozesa mu makubo agagalungamizibwa ekitongole ekikwatagana n'enkulaakulana y'eggwanga ekya National Development Plan. Wabula bazikozesa mu byabwe, kuzimba za kedi, kutandikawo zifaamu, kutandika masomero nga babiwandiisa mu mannya ga famire z'abantu baabwe. Ebiseera ebisinga tebabiwandiisa mu mannya gaabwe gennyini wabula amannya g'abantu ba famire zaabwe. Teri muntu kinnakimu asobola kuba nti agenda kweŋŋanga omuze guno kujjako nga gukoleddwako ffenna bannayuganda. Bwe tukola ensobi yonna ne tukirekera omuntu omu kinnakimu, eyo eba nsobi nnene nnyo, kabenje k'amaanyi nnyo, kubanga omuntu oyo ayina bajja okuttira ku liiso. Office ya IGG, Inspectorate General of Government, yateekebwawo yeeliidinga. Naye oba oli awo ebadde teweebwa bikolwa byesaanidde kuba nti ekozesebwa. N'olwekyo nga Justice Forum Jema lwagala okukubira omulanga gavumenti ya NRM okutwaliza awamu ewe obuvunaanyizibwa, ereke ofiisi ya IGG ate ereme kuyingirirwa nga buli mukyala Betty Kamya bwe yali asazeewo okuba nti akuba tooki mu abo abalina obugagga obuliko akabuuza ate omukulembeze eggwanga yennyini n'amukomako. Ofiisi ya IGG weweebwa obuvunaanyizibwa n'amaanyi g'erina gonna esobola bulungi nnyo okulwanyisa enguzi. Era ng'abalimu meseji tubawa nti ekkubo lisinga obulungi kuba nti mwaniriza bannayuganda bonna benyigire mu kulwanyisa enguzi nga bwe kiri mu constitution y'eggwanga mu ssemateeka mu article y'17 nti buli munnayuganda ow'obuvunaanyizibwa akakatibwako okulwanyisa obulyake. Naye IGG kyemulina okukola nga muwulira eddoboozi lino okuva mu Jema kubeera nti musaasaanya ekiyitibwa Whistleblowers Act emanyisibwe eri bannayuganda, yettuulu eyo esobola okuba nti erwanyisa obulyake n'obula bbayi nga buli munnayuganda yenyigiddemu. Si kirekera muntu omu agenda okuleka abamu beetaaya alwanyiseeko abamu baatayagala nga bw'ayisaawo ebibye byetaaga naddala kusaidira ebyobufuzi. Whistleblowers Act bannayuganda bwe banagimanya obulungi, bonna buli omu waali agenda kuba agyeyambisa nti bwe nfuna information y'omulyake n'omulabbayi n'omukenuzi njitwala wano bwenti, njitwala bwenti nembeera nga ndishuwa nti obulwadde bujja bukuntuukako ate ng'eggwanga lyange litaasizza. Munnayuganda bw'otaasa ensimbi ezo ezibadde zigenda okubbibwa oba ezibbiddwa, Whistleblowers Act egamba ku nsimbi ezo bakuwaako ebitundu 5% 5% gwe katebereza otaasizza biliyoni z'esente zibadde zitwalibwa, ogenda kufunako ebitundu 5% ekyo kisingira wala nnyo eno enkola ya mwami Balamu afuna information n'atabaako ne kyakulaki kyakuddiza nga gwe amwetabyeko mu kulwanisa obulyako obwo n'obulabbayi n'obugenuzi. N'olwekyo enkola eyo ffe tugisambajja ng'abajema era ne tubanga tukubira omulanga enkola eziri mu mateeka eziramburuddwa obulungi ze ziba ziteebwa mu nkola.

0: nkulukushwedi mbamwesije yamukubira essimu okwongerayo eddimu lino oba endagaano eno yayita ku ssimu eyamukubibwa ng'amugamba nti ganye nsuubira kudda mu mwezi guno ng'ennaku z'omwezi kumi ekitasobose kati nkuwa obuyinza okirawo eyongerayo n'obuvunaanyizibwa mu woofiisi eno. Bamubuuzizza aleete obukakafu obuli mu buwandiike oba ayogera amazima. Bamula agambye ekyamazima ebyamugambibwa byonna endagaano eno yazzibwa bujja ng'eyita ku ssimu. Abaka ba paalamenti kye balabye nga tebayinza kukkiriziganya nakyo nga bagamba twagala oli kennyini. Ye bamubuuzizza wajja otya mu kitongole kino, wajja ddi era omazeemu bbanga ki? Agambye yajja mu mwaka ogwa 2021 era nga ekifo kino kyalimu just yali atuuliddewo oli era nga ne bwali wano akola ng'omumyuka. Nga tebamubuuzizza baagala kumanya accounting officer bwe baagala okubuuza kajojijo kiwa ebibuuzo abyanukule. Era ono agambye mu kiseera kino nze akolanga omumyuka w'ekitongole kino era nze akolanga accounting officer mu kitongole kino. Wabula kino ababaka balabye nga tebayinza genda nakyo ne bagamba bintu bingi ebirumira ebirabikira mu alipoota yasabaliza ebitabo bya gavumenti eyakolebwa eya 2024-2025 nga muno mwe mubadde okubanga obuli bw'enguzi obukombekedde mu kitongole kino kw'ossa n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'entambula ekya Ministry of Transport and Works era akakiiko okukakana nga tebayinza kweyongerayo na bakungu bano era kukakana nga bano babagobye era nga olunaku olw'enkya 2:00 ez'okumakya ekitongole akakiiko kano kagenda biteekamu engatto kwolekere kasooke kagende kekenneenye ebyo ebyalabikira mu alipoota yasabaliza ebitabo bya gavumenti omuli okubanga babulankanya ensimbi, obuli bw'enguzi n'emirimu egitatambula bulungi mu woofiisi zaabwe kw'ossa n'ebimu nga zisikaani okubanga tezikola bulungi. So olunaku olw'enkya akakiiko kagenda biteekamu engatto, tujja kuba tulinda tulabe biki ebigenda okuvaayo. Wabula mukulu Kayongo ebyo ng'obitadde ku bbali era olunaku lwaleero olutuula lwa paalamenti lugenda kutuula ku 8:00 kwogera ku nsonga ez'enjawulo. Ebikira ku bino mukikirize tujja kuba nga tubibawa mu mawulire gafaagana ddako ne pulogulaamu ebyo ebita mu paalamenti.
1: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege omusasi waffe n'amagembe Joweria. Oyo yagatusa kiro kuva wali ku lukiiko olukulu olw'eggwanga. Tusooke tufune obubaka buno, then bwe tukomawo ate njolekere emmengo ewali muganda waffe mu biru ali.
2: Owange oli otya leero?
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
3: Era amagezi ge nkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Dennis, ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu.
5: Emisinde kunyambukira tegyereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Sun Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
4: Waaw, kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
5: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
6: Hijja y'emu ku mpagi enzito, n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obabudaabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofiisi zaffe e Kampala, tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungu.

0: nakungako
1: yeye mbadde kukuti munange na yero alikata badde siriya
0: sikuta atensonge endala omuntu alowoza omukyala nti wazimbe nyumba abaana be mwe banasula eyo si sadaka omukazi alowoza nti bw'okwata sente y'ekikazi
1: wangi
2: salaamu
1: salaamu ojja kwongera ku ddoboozi
2: nze mumina yo bwensujjuwa
1: ninda kwongera kuddamu asobole okuwulira obadde ogamba
0: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh nyaba.
1: Tukuulira.
0: Tukuulira.
2: Madam Sharifa nkulamusizza ko nnyo.
0: Nange bwe ntyo mukwano.
2: Nze mu'mine sujjwe mukyala Seeka Yubu.
0: Sanyisa okuwuliza mukyala Seeka Yubu ensujjibwe ku kyalo kyaffe ewali Ibuni Maja.
2: Banna yebale kusomesa.
0: Alhamdulillahi rabbi amin, yebale kubeera ku radio y'obusiraamu.
1: Omwami byonna abikola nga bw'alina obikola oba tumufuneko empeera.
0: Onamulabirira yamuzimbira ennyumba.
1: Masha Allah. Naye ffe batugambe tetugaana oggula emmere. Wali? Mutuwe Seeka. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Nkale mukama wange nawe jeba. Kiki kyogamba ku basajja betugenda ofunako empeera? Nti kikagambo kikogamba abasajja betugenda ofunako empeera kuba batukkiriza nti yadde temuweerera. Temutuwa mmere, tugenda kuweerera, tubawe mmere, tubambaze, n'enkoko mugire nga temwagiguze.
3: Tempa abasajja bakulese ekiri ku busobozi bwabwe, ekigaanye bamu mutuyambeko.
1: Naffe tubayambeko. Nga tukola.
3: Oluusi tetugaana Bugaani. Naye oluusi byekwata mukala ng'olina babi. Sayidi emu oba nga zikuddemu takisa kukiriza nti bigyeko.
1: Naye lwaki ofuna ababiri nga tolina busobozi bwa babiri?
3: Abo baana bo naye oluusi byekwatamu. Ebigaana kati oba nga alina kyakutera ne kigaana. Alowooza weekubidde kumbe nga bigaanye.
1: Kakati ono gw'ogamba nti ayambeko naye akola wamukkiriza okukola oba takola?
3: Bakola.
1: Takola? Ate no bakola? Ok, mbadde manyi takola nti sitojja kugamba mukyala atakola nti munnange yambako ewaka. Kuba takola naye bwabanga yamukkiriza okukola, tuyanza taata, bwabanga yamukkiriza okukola awo kimukakatako okuyambako.
0: Owulidde ensonga gye tubaddeko ebadde egamba nti omukyala alowooza nti bw'akwata ssente n'azimba ennyumba mwagenda okusula ye nebba n'abaana, takimanyi nti eyo sadakatul jariya. Ojja kusigala ng'oyingiza empeera ggwe mukyala ggwe ne bw'oliba ofudde. Ebbanga lyonna ennyumba eyo gy'ozimbye abantu abaliwe bagisulamu nga tebasasula renti. Ne bw'abeera mwana wo nga ggwe omuzaala.
1: Waliwo akaayana wano bannanga ayumba. Wangi?
4: Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salaamu warahmatullah.
4: Ekituufu.
1: Aha.
4: Amazima geetaagibwa.
1: Aha.
4: Nzonda na basi mukije naggala bibuddo.
1: Nsanyusa okuwuliza mukulu wa basi.
4: Nyinza okuva edda nga nnyooma nnyo emisomo gy'abakyala.
1: Okuva edda mbu nga nnyooma nnyo emisomo gy'abakyala.
4: Yes. Naye okuva lwe natandika okuwuliza paalo abakyala mubuulirira nga saagala namubakadde babawaate katono. Bale musomesa mashaallah.
1: Mwebale kusima. Labirira ewaka kuba omukyala agenda kufunako empeera.
0: Mwebale nnyo.
4: Kakati mbuulirayo ebintu bisatu.
1: Ssebo.
4: Omukyala by'alina okukola nga nfunako empeera ye. Kuba aliwa n'awulira. Era abaagala nnyo.
1: Wuliriza buliwuliriza katukuddiremu kotubyogedde naye kajja kuddiremu muweeyo ebintu bisatu omukyala by'ayinza okukola ng'agenda mufunako empeera yesootinge nga bukyali. Agambe omukazi tagenda mulyako mpeera.
0: Anti.
1: Bimubuulire.
0: Bwe buvunaanyizibwa.
1: Abikole.
0: Tugambye obuvunaanyizibwa bwammwe bwe mubusuula ekimu ku byo. Oganye buganyi kuzimba nju osiba olya nkoko olya byennyanja.
1: Omukazi omulese muzigo. Abona.
0: Nze kanzimbe.
1: Ojisa sodakal?
0: Sodakutul jariya. Mpeere ekulu.

0: Magic sabunu wa wungu webye unyo. Omu pia ajude virunge vya nja ulo okufamu bidiko. Ayongira kubye unyi sabi ya mchara o. Gula White Star Magic muduka liyo na over supermarket ekulio kumpi. Ulire chama gire chiku mengwezo nga nyonjo nyo oruna kuruna.
1: Chwede, ite chikaka sibwa. Kuromo kaka ngane kuzomu isi kumi oktoba. Wamane sani ngane kuzomu isi kumi narumu. Fungi za kukule wapalo of Africa Radio. Waji waka kawo. Kula kula nyati. Liku singa nila mawega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujitu some. Mujitu ige. Kusaka magezi. Mujitu ige nunde yoko ke yomu nembe. Iki kereza. Ukurundi mbuse zorulio. Wamane ente. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiwa kubira kukale house. Ukurina na Uganda Museum. Ukutani kani sawa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sume sabanje. Abu kukumu business. Ibi nyingi zana katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chegekore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwe bidara binje. Nkugambi chuede. Fungi za tukurine Pearl of Africa Radio. Po yingini na mituwa lebili joka. Bookinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musamfu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awakitua. Ship with us. Banachi nkumu kujile mari ukuve China. TV One. Woman Movement Events.
2: Yesta kulimbie enteka teka ya fungi za bili abili mu mukaga jangu tu sensiri akatale tukayingire jangu tu janja wazebi tutunda twagamba toina nsonga ekukabi ya buavu nga tunafuna chotunda anti wabu uteke duo kubira na tuina sente. Ayata ina sente ya abiru umuafu. Katifuna chotunda. Emu kusinquences. Emu kuequations. Ezi kusembezo kubira anti o championinga. No kudifitinga. Obuavu. Yourself o kudifitinga obuavu. Kusuka kufuna chogenda tunda. Tuwasoma kwa ntuba gamba anti. Nonye vizibu biaba ntubisolo vinge. Kati buli chotu na china kubanga chisolo vinge vizibu by'abantu. Every item, every product you go in to sell. E ina kubela anga. E ine vizibu by'abantu byesolo vinga. Kakati jeko mokuba. Jeko mokuba. Jeko mokuba anga. Jeko mokuba.

Leero njogedde ku mirimu egyo egisobola okukolebwa nga toyina kapito oba mikisa kigyosobola okusemberera nga toyina kapito. Leero pulogulaamu eno kitundu kyakubiri, pulogulaamu eno agitandika wiiki ewedde mwe nayogerera ebintu bino byonna. Kale mu kitundu ekisoose njogedde ku kwepozishoninga oba nandigambye okwetega. Aha, yenjogere nnungi eyakati. Enfaanana gy'ofaanana negamba nti esobola okukusembereza ebitongole nembalaga opportunity eri mu by'ettaka. Tifengama kampani negereza ku Mahmoud Properties nti osobola okuba nga toyina office, toyina ttaka, toyina ki, nojja nogamba ngenda kubeera freelancer wammwe, ngenda kwita bakasitoma ne batandika okukola naawe, muva naawe n'ofuna capital n'okola kampani eyiyo. Negamba togenda kufuna muti nakwesiga nga tolabika bulungi, toyina profile nungi, oli muyayiyayi, obeera n'ebibinja byabayayi, toyina opportunity egenda kukusembera w'oli. Ekyo nkimaliriza. Kukozesa simu, tukozesa simu ku mutimbagano kuno kuvuma bantu. Omuntu ateeka data ku simu olwaleero nga buli lunaku essimu yeetegwako data, naye ng'olunaku luggwako nga talina kintu kyatunze ku simu, olunaku luggwako nga talina client gw'afunye, talina display gy'akoze, talina kintu kyayise, wabula alaba video ku video ku TikTok. Nkaddemu, alaba video ku video ku TikTok. Omulimu omukulu gwakola gwa kugaggawaza bannanyini platform eno, kubanga buli lw'oteeka sente ku simu data oyo abasooka okulyako ye kampuni eno ey'Uganda ekuwa yalinga government n'eryako, then ne platform eyo TikTok, Facebook gyonna gy'oli ku browsinga efuna. N'olaba video nga 15 naye nga tewaliiwo video ekuwadde makulu, tandika kintu. Obadde okimanyi nti osobola okukola ekyennyume kyekyo ng'okozesa essimu yo okutunda amagezi n'okusembeza kilaasi y'abantu b'osobola okukolamu essente. Ekisooka, osobola okubeera researcher ng'owandiika research reports, oba n'oli business consultant ng'osobola okuwa abantu amagezi ku mitimbagano egyo, ng'okolera abantu proposals za business. Abayizi bangi ku university beetaaga obakolera research ku bintu ebimu oba ebirala. Waliwo abanoonya emirimu nga bagala oba designingira business plans oba CV n'ebirala bingi. Ng'osobola okwepositioninga ku mutimbagano nga ggwe olina kyoyogerako eky'omugaso, kuliko abantu abanoonya eby'omugaso ku WhatsApp, ku TikTok okwo nga beyagala okuwulira. Olaba bizinesi yo bw'etandikirawo n'ofuka consultant, gwe n'ogamba nti nze ndi musomesa, nsomesa primary, naye nsobola okukochinga abaana aba P7 mu subject zino wammanga, ng'oli mu kwogera n'abazadde ku mutimbagano kwennyini nnyini. Abazadde ne babiwulira n'obagamba nti buli mwana buli wiiki 5 abaana ng'ogenda obakochinga, ofuna obakochingira. Bannayuganda twebasizza obwongo, tuli bayivu, tulina skills, naye tunoonya butandika tetulabawo. Essimu gy'okuttemu nga n'edata gw'ogula buli lunaku ampuliriza kuyamba ki? Kigezeeko nga programu eno ewedde, tandika kolayo ka video, genda live, bagambe nze ndi mubazi, nsobola okutraininga omuntu yenna okubajja ku workshop yange, ndi wa saloon, ndi mufumbi, nsobola okutraininga okufumba. Ennaku zino abantu baagala nnyo okugatta ku skills, baagala kuyiga bintu bya mikono. Muli ludda wamu ababisoma era mukolaki? Sina dduuka, sina wentandikira. Use your phone, kose simu yo. Wano ku internet kuliko amaduka gali online, ng'oli agamba strictly nkola delivery, sina permanent

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Owange, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okuba wa kumere.
3: Lowoza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
3: Era amagezi genkuwa kwe kozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors.
2: Spring Flour ajira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Mirrors ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Tugira ku nsonga za dini zokka. Tuzikubakanyako ebirowoozo. Tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo.
5: Tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wa kitiibwa bwa wamwasi.
6: Ng'okozesa omukisa ogwa bino.
5: Si ku nsonga yonna. La tasubanna bannange okuvuma si kya buntu ate si kya busiraamu. Omubaka yatugaanira ddala
6: okuvuma.
5: Tutavuma. Tavuma wa kitiibwa.
6: Tavuma wa wansi.
5: Tavuma wa wansi.
6: Tavuma kisolo.
5: Kisolo. Tavuma muntu.
6: Muntu.
5: Wadde ekinyonyi.
6: Wadde ekinyonyi. Kati gwe bw'ovuma ani akuwa oluusi.
4: Program Mimbali Special. Buli lwomukaaga ssaawemu paka ssatu ez'okumakya.
7: Kwaniriza era nyongera okukwaniriza bwe akatwegattako bwe gutambula naye okuva egye twatandikire tukyagenda mu maaso ne programu yaffe ennamula zabamanyi omuganda affe awuliriza ebibuuzo mukaguweereza tukyabibaza nnyo abawuliriza ba programu eno ne bannaffe abagenzi maaso n'otuweereza ebibuuzo mukizuula okuba bingi ngende butere ku bibuuzo bino naye okukiweereza nga bano bwe bakoze kiweereze ku nooti 75211112 nkadi waffe kkiriza katandike nono agamba nti shekhe kiramulwa kitya okugula omukazi era nsonyiibwa
8: na ekibuuzo muganda waffe kyabuuzizza kigamba nti kiramulwa kitya okugula omukyala era nsonyiibwa njagala nyanukula ekibuuzo ekyo mbeera emirundi ebiri mbeera esooka obwenzi limu ku mazambi amanene ddala olw'obunene bw'ezzambi eryo Allah subhanahu wa ta'ala yaziyiza n'amakubo agatwala omuntu gye riri tugambye tutya
7: obwenzi
8: limu ku mazambi
7: amanene
8: ddala agazikiriza era agayingiza omuliro olw'obunene bw'ezzambi eryo Allah subhanahu wa ta'ala yagaana n'amakubo n'okukwata ekkubo lyonna erikutuusa ery'obwenzi nam n'agamba atya wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabiila mazima obwenzi lubeerera kya buwemu era kkubo erisinga okubeera ebbi suratu al isra ey32 wala taqrabu zina temusemberera obwenzi bwonna bwonna obuli mu mbeera yonna bwakwetunda ku makubo bwakusisinkana mukyala n'omukolako obwenzi mu mbeera yonna gy'oyinza okuyitamu tokkirizibwa kyava awo ensonga n'agamba nti innahu kana fahishatan wasaa sabiira lubeerera obwenzi buwemu kikolwa kya buwemu era kkubo bbi nyo eritwala omuntu eri okuzikirira ntegereka eimu ku bibonerezo by'obwenzi mu bulamu bw'ensi z'endwadde ezitawona waliwe ndwa dezimanyi duwa nti ndwa deza wenzi. Sibuko yazo, wenzi. Sirimu, wenzi. Enziku, wenzi. Maybe nala. Ndwa debyo wenzi. Naam.
7: Naam.
8: Mokisera chichimu, okumala mu muntu ensa, yobiri kunsi, teri mwenzari na chitibwa. Kabele mu famili ye, javamu, taina chitibwa. Wabeda, wabeda, tasikeza chitibwa, wabeda yogeru wako. Teri mwenzari na chitibwa. Hata neo yogwa yenzeku, tamu wa chitibwa. Mkazi tawa chitibwa, msaji ya mkoze kwa mwenzi. No msaji ya tawa chitibwa, mkazi kwa mkoze kwa mwenzi. Ntiamoje makaga bawe, na mtu wala na mwenda ko. Na sigalanga achitwala ni mchala wa uvunanyi zikuwa nyoya sana kuwasa amteke makagi. Oba omuwala guwaba dayagalo kuwasa amusenze senze na mwenda ko. Achitwala ni mwala wa uvunanyi zikuwa nyoya sana muwase amteke makagi jakobe ila mwesigwa. Antegeleka wenzi umala mumuntu echichi echitiwa. Ile chimu kubigendwa biyo kuwasa. Kwe kukumensa, kukumensa zo, wango msajia na mchalo, kufumbiro na kukumensa zo. Echo kusatu, obwenzi, kati mchibi ranga umala mtu ensa, ataitunda kumakubo. Atole yetunda kukubo, na kuhola, ama muenda ko, uyomuna ave ranga wadembe, okumutu ukako, ya fana nanti. Echiche
7: chiyitirevu.
8: Echiche? Chiyitirevu. Wabu sila mwaga anu wensi ni mwagana. Mwabulichikacho nina. Kati obwa malaya. Buina ni aya mkoran nga Allah. Edda abagwondi abainanga abazana. Nga baba kakukoro wensi. Allah na abaganti mukakanga. Abazana abamukubera nga bafuka bakoro wa malaya. Musotu nuru. Ayi elimu elinga. Elimu eche shika. Ndagele kabulu onje. Eche choku satu. Eche oku na. Bule eto wavu. Kubanga. Toso wola kubana sente. Ngoli mwenzi. Onayagala. Oliayagala. Oliayagala. Onayagala. Osasanya. Okusasanya. Okukulekanga. Tosobola kutebe nkerobera ko bunkenke ona akuba uli akuba noli akuba otukane mu mbeera nga abaana bo bobeera ngo ndi msajja mufumbo tebasobola kufuna kibamala ate otyo okuswala eri oligo ngokola ko obwenzi ntegere kabone noli kyo obwenzi zambi deme mu mbeera yonna gy'oba obukoleddemu manya nti oli mbuzibu. Singo bufira ko bulina ibonereze bya yawulide bijo kusinana masuka Allah subhanahu wa ta'ala uruna kurenja hatta Imam Ahmad agama anti la a'lam dhanban ba'da al-qatl a'dham min az-zina sibanyo zambi rwanyu mono kutta dene lya kanakana no bwenzi ila Allah subhanahu wa ta'ala wate nda bakiriza mu Qur'ani agama anti walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar abakiriza tibasinza kintu chonna ومن الله سبحانه وتعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق تبت من تواتكلي سبقتي وكجكم مزما ولا يزنون الى تبيندا كيمكو بيتندو بياوي بكل وغما زامبيا غاتا 3 مؤيم روشو مغانا وانغالي مايتشو اولي مبوسيبو حتى ني سنت ازيفا مبوينزو بسلام دو بيزيتا مالي لو تشي محدث ابي مسعود نبي غناها ان مهل الباغي hadith mno shigambe jigan maharul baghi simyeziwe wa malaya silam debazi itamali era bobo kuze kumchalo wa malaya sente nota muwasene na janga abanja tuzikujja ko bujanga tetugenda zikugama anti tugenda zimwa obulanga chibonerezo tetuzimwa na ye basi mali ndagara kisawonje abafu omuntu akoleji qualify anti asobola okwene ebango omuntu lya malanga achali mulamu omulyango gw'okwenenya mugule. Allah subhanahu wa ta'ala gamsati nur suratul zumara aya jikotinge nsaba ujikotinge wange gwa tuwozeze kibuzo olwobunene bwayo zomara ayiringanga masatu musatu eringanga masatu musatu bwemba seera bidde na surati zomara Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba musule eno aya ya tano musatu aya ino teru gamba abantu tisinga yalimu Bible na mwemari laini ingefana nanga aya ino yali wandikiddwa ku bipande bya maduka neku motoka
7: kuruachishe
8: urubunene bwayo mu Qur'an yonna urubunene bwayo nechisashi jira bikiram agaba Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim tegeza abadubanga basuso kuonona yabaita abadubene wakubadenga kuononyi la taqnatu min rahmatillah temukutuk temukutukano kusubira kusasira kwa Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah sonyiwa mazambi gonna innahu huwal ghafur rahim yemusonyiye nyo omusasizi laba manyaga yasembyayo wamala okubeeranga ayagazisa abantu okwenenya nokulaga nti omulyango mugule eri buli muntu yenna akoze ekibi kyonna ne wabaye n'ebyo bikamfaanana bitya tabeerawo naga ntajja kunsonyiwa ekikulu kiri kimu kyokka kumalirira kuleka ky'obaddeko n'okonkona gyali omulyango mukule again musonyiye musaasizi bekasitona amalirira n'oleka ajja kukola ki ajja kusonyiwa era ajja kusaasira ntegere kise aye dakum yeunyisa na yefanana ya kulembedde kandi wa anibu ila rabbikum wa aslimu la min qabli ayatiyakum al'adhab thumma la tansar mudairi katonda wamwe mwenenyeri katonda wamwe mwewe yo jali ngeibonereza bina bakubatukako ulime kubanga timuina mtasa inaga na kubatasa Rachel hadithi ntufu zinobili njagala nzisembia hiyo njagala nsume hadithi sato kana nsume sato wechibuzo nchiwamvu iza kana nchifunzi ya gamba nabi sallallahu alayhi sallam hadithi ya Abdullah bin Umar ili mchitabu cha Tirmidhi ikanti yaqbalu Allah tawbata al-abdi maalami ugharu ghiru Allah kilizo kweni nyakwa umudu ibanga liya malanga umoyote guna wakutuka umudu okoli tanaba kutandika kuyiritira tanaba kutandika kubanga asibabi kutuka kana baga ni asibabi kutuka hiyo hadithi nabii agamba sallallahu alayhi wasallam man taba min qabli an tatla ash-shams min maghribihi taba Allahu alayhi eyene nyanga njuba tanaba kuva buvanjuba kuva bugwanjuba nedde buvanjuba Allah kirizo kwenye nyakwe. Imana, njua wenava ebu guanjuba. Nede ebu vanjuba. Mune wako kwenye njua kubaku gadu wahu. Naam, haditha indela ilagechi sana kusasira nga yisemba yu kuchibuzo. Ya gama nabi sallallahu alayhi wa sallam. Agama anti, nabi agama anti Allah subhanahu wa ta'ala. Iyabi sito yadahu bilayl liyatuba musi unnahar. Ayanjulizo mkono gongo kusasira na ikisechiro bere nyaba yononye emisana na ayanjulizo mkono gwe binahar wechisana kusasira liyatuba musi ulair bere nyaba yononye chiro kati umuliyango gwo kwene nyamugule ebanga omoyo lye gumala aguchale mumubiri ekyetagisa kutu kumalirira no tokirizo kwa kirizo kwa kwenenya no nyere Allah subhanahu wa ta'ala Allah je kuweranga akusonyiwa wenali yongo ine mbere chaku chakulemedde kencha mulyango mugule ebanga lyona malango chali mulamu wallahu alam
7: tuyanze ge mkadu wa Fesh Abdul Rahman Mukisa gwe tuina mu studio za Radio Pearl okwereza ekibuzo cho inamba jetukozesa edi note musambu 52 kumine mu kumi kumina biri. Note musambu tanu biri
9: kuminemu kumi kuminabiri bugendo kuitira ngamu nafono Abdulatif ali wali wa isatubuza chiramu wa chitia ngamfunyi omuwala nga jabira mubakadibi atenga muagari

0: omuntu okuwasa omukyala ng'alina obusobozi obw'emirundi ebiri. Obusiraamu kye butunuulira kye bulagira. Obusobozi obusooka asobola nafaka aleiha, asobola okubeera ng'omukyala oyo amulabirira, amufunira ekyokulya, afunira ekyokunywa, afunira engoye, okwambala, okujjanjaba. Nawulidde Sheikh omu ng'ayogera ku muvubuka omu yamuwerekera ng'ayagala kuwasa mukyala ne bagenda mu famire n'amahale nago nga tagalina, atasobola ati yagawaayo, talina kintu kyawa bantu gye yajja mwana, n'amuleeta n'amupangisiriza looji nga mwamuwangaaliza. Towasa mwana w'abandi nga toyina busobozi bwa kumulabirira, ng'agenda kufuuka ekisekererwa mu bantu. Yejjuse lwaki yafumbirwa? Soko naye obanga tolina busobozi bw'amaanyi, ninga okusinziira ku mbeera yo osobola okufuna ekiyimirizaawo amaka. Ntegereka bulungi, labanga osooka okufuna obusobozi obuyimirizaawo amaka, olyoke owase omukyala. Ntegereka yo pointi esooka. Pointi eyokubiri, eri abakyala abagagga nga abawala bato nga bwetaavu bwe bwabasajja, abakyala abo osobola okugenda n'omuwasa mu mateeka n'owangaala naye. Ntegereka bulungi, n'otebenkera tumako ne gutebenkera kasita mukkiriziganya. Ensonga zino eza nafaka ez'okulabirira omukyala, shariya ekkiriza singa omusajja akkiriziganya n'omukyala nti omukyala ajja kweteekamu mu nsonga ezimu enkulu, shariya ekkiriza omusajja okukosa omukyala nga bali mu mbeera efaanana bw'etyo. Ekkiriza kujjako singa omukyala akyusananga nti anedda kati ovunaanyizibwa bukomyewo gy'oli eri bahanabira balaba nti olwabo okukakaseko okubeera ng'obuteeka mu nkola newakubeere nga mwakkiriziganya, naye omukyala kasita akyusanaga nedda kati andabirire, oba ovunaanyizibwako okubeera nti okola ki, nti omulabirira. Ntegerekisa eyo pointi eyokubiri. Pointi eyokusatu, singa okkiriziganya n'abazadde nekyesuubira nti kyangu, abazadde sibamanyiiyo, osobola okubeera ng'obadde ogenda bweru n'ogamba nti mukyala mulese ajira abeera mu bakadde be naye nga baabawo baba mukuuma we bakadde, kino nakyo gye kiri era kikkirizibwa, kisinziira ku ntegeregana gye muba mulina. Ntegereka bulungi, ekikulu kwe kubanga mukola obufumbo nga muyita mu mateeka amatuufu era nga wabeerawo okukkiriziganya wakati wammwe nga mugenda okufumbiriganwa, kubanga tulina mu shariya kye baita shurutu nika, okwakkuliza obutuusa obufumbo, ne shurutu nika n'obukwakkuliza obufumbo. Okwakkuliza obufumbo buva wakati w'omusajja n'omukyala, kweyo bye muyinza okubeera nga mukkiriziganyako kati munaba kufumbiriganwa, kasita bibeera nga tebiri mu mbeera emenya amateeka. Ntegerekisa bulungi, bwe kitwa Allahu alam.
1: Tuyanza jamkadu wa Feshi Abdurrahman Mukisa gwe tuyina mu studio za Pal FM. Nkujjukiza okuweereza ekibuuzo kyo mu programu eno, kiweereze ku nnambi ya noti 75211112 nga bannaffe bagenze mu maaso n'okubeera nti bakola. Unaabuuza wasitegedde, we mba nsaalira abafu babiri omwami n'omukyala onde same time okay, musajja ekimu nsoma ntya?
0: Okuddamu ekibuuzo, mu Luwarabu ng'olulimi, omuntu bw'aba asaalira omusajja akozesa ekigambo ekigamba nti allahumma ghfir lahu, ayi Allah musonyiwe, warhamuhu, waafi, waafa anhu paka edduwa gyekoma, ayo bosomya edduwa eyo. Bw'aba asaalira omukyala allahumma ghfir laha warhamuha waafa anha waakirim nusulaha, okussa dhamir enjogera eraga nti gwe osabira muki mukyala. Ntegereka bulungi, oba oba osabira bangi nga bwekibeera ku haramu, allahumma ghfir lahum warhamuhum waafihim waafa anhum waakirim nusulahum paka nga bwekibeera edduwa nga bwetambula, bwekifaanana mu Luwarabu mu mateeka. Nkakasa n'Oluzungu lulina lukyusakyusa n'Oluganda lukyusa.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim